gracias por una cama skaiki kaiku taitai awai kikuna kalyaripi adanta kar kamarkanki kalpah nyutung manta kausay sa maita pukui korkanki sang kalyangman kinang runaka kausasya karkanki warmita kamas papas uningkako aktang manta ay chata orkorkuspa kakliyata wiskar kapuspa warmitapas ebatapas kamarkanki adaman koy kunay kipag gracias anyay sulpay makikiwan hakay hakay suma suma uya makikiwan kamaskan kaiku runakuna wakin kamaskai kitaka rimaris palyang kamarkanki runatang ichaka halpaknyot umanta munaita formai kurkanki makilay kiwang sumasumak makilay kiwan tukoy chay manta anyay sulpay ni kuikiko kay kutapas kamagar kang kiko mamay ko magsampi taytalyay tukuy kang kukunata binay kunata unay ta alwi kurkanki Diyos ni mamay ko magsampi pakarisakti ko kamaskay ki kay ko munaskay ki kuya kuskay

pa pa. Chini kayong yamang kayo raspi, kay punchaypi, kayay kamoy kiko taytayay. Anyay sulpay, unang kunikimanta. Gracias. Kay kayawaw ay kikuna, Diyos ninyo pa kay kipita ni kuyku kay ilyari mo ipi. Señor Dios ni sa pangkaw ni ko kayay kamoy kiko. Kang yachewang kiko, reksiwang kiko, titay kiyo ay kiko nata. Umamukuy kumanta sa kipuntay ko, kama chilinay ko, uku-uku kama kang reksiwang kiko. Kang yachang kiwa kay ni ko ta, yakin ni ko ta, sasay ko ta.

Buenos días, niña Inés, panapay kamle kiko tahlia palang. Watay ko ahni ko kay radio tarik programa kunandin. Watay ko ang kiko radio kichis mang FM entero lugar pekan kun rapstoray kon napay kamle kiko yaka epunchay ang nalatahari ki tukuy departamento kunapi, provincia kunapi, alto andinas nis kache altura kunapti akuspa. Oveja jepampi, oyarik shangis kay radio ta Dios nin samin chasun kinyanye kantapas toralay maipi lang kanseng yung kakunapak niya ikon roray ko nariki munti ojo picha kafe palya ipinya niya ikon roray ko nariki imatarak mi loruan riki lorus riki bastante kaku siyang nispatak rimarikun ku loruan jay kichonak siyang kits kafe ito niya niya toray apuray mga ya loruman tarik iskapachisung nispatak toray niya niya aksanta rusa lugar pips niya niya ikon nariki oyarikamu siyang kits siyang nalatak ellos uno pampa concepción chay kunapi distrito icharati yahnal ojuban chay hukunapi pso yari kamisang kichis gracias señor mancacho kangunas vida x mantra no kapas jale jale yang nene kuna dios pamunay ningwan kangkuna wan kay unchay pitu paro kuni señor sam yasang kichis grupo ayuda idonia neskalia palang unyanyay kuna tapas entero lugar pe seguramente uyari kamshangis kai rato manang riki chayamunchu en manans olimpia pas mai pinchingas kakushampas wajarichis nyanyaikona ajnalyatak nyanyaikona riki valikamuikichis señor pajiana painillanwan hakupurisun ñawpajman purisunchis kay sumaj Dios ninchispaj palabranta apasun lliurunaman kankunapas radio ikichispa chawpintaya willarichis uyarichichis riki vecinokunaman ajnallataj riki llank'aj masinchiskunaman mercadokunapipas riki ñañaykuna puririspa riki willarinakachun ajnallataj radionchispa ujuntapis riki willarisunchis lliw compañeranchiskunaman nispa ñañaykuna kay sumaj punchaypi napayrakamuykichis llapalla ñañaykunata turaykunata entero lugarpi uyarikushaj ñaña turaykunata señor saminchasunki nispan ñañay kay sumaj takiykuytapis uyarikusunchis

yaqilqayki nin llapallan runan huchallikapurqan nispa. Llapallan runan Diosmanta karunchakapurqan nispa, papá. Ari kay manallin truwaspa rimaspi yaykuspan taytaymanta karunchakuyku, anchuriku. Chaymi taytay necesitani. Llapallan huchayta pampachaykuanaykita, limpiaykuanaykita, chay chuya chuya yawarniykita hicharirqanki, chay calaveror qupatapi anchaywan mayllikuanaykita. Hinaspa wakmanta taytay, wawaykita hina chaskiykuanaykita munani necesitani, Dios nillay. Sutillayki ayupayllasqa kachu, wiñaymanta wiñaykama. Munaynikipas taytay ruwasqaya kachun, Señor. Imena hanak pachapi, hinayatak kay halpapachapipas. Gracias nikitahmi, Dios ni, kay punchay kamapas. Nyukay kuan kasakay kimanta. Kay lakhtay ko takuila kusakay kimanta. Kay perusuy ko ta, Señor, kuakay chasakay kimanta. Gracias nikin taitaya, ilapalyan, kay orasta, kay kachos kausaray, tuyarikusan, kupay ko nakakausay ning mantapas. Kampi ni hoy kiko na muna ito yari wanko. Manarak taytay chaski ko kung namasi ko na pso yari ko siyang kun, Señor. Lapalyan tayo por igual sa minchay ko ay ko. Kay oras tayo taytay bendisi sa minchay ko, Señor. Hinaspaya kay programa fortalor lapalyan yari kakachong sa minchay. Muna inikiro as kakachong. Sutiki ahatun chas kakachong. Kalkay kaya ulya ris kakachu nispa papa. Gracias na ikin tukoy manta papa. Nyan semana to sa pay ko siya ikunya kay semana antemi as kay as kay misura se beme muna ito watay kurkan ngala sa ikurkan. Taytay mirexisyan ki, taytay mikhawan ki. Piko nang may ko nang umalisyan kay misura se beme. Interyo lakta ko na pipay ko na tasamin chay papa. Chay lang kay ning kupi, chay obrang kupi muna ityakoy. Hamapunita khima pasfalta ruchunchu, Señor. Kay misura FM, lang kay nimpi puri nimpi. Gracias ni Laikita, kay kausera ni kumanta, kay koskolak tapi sa minchay koskay kumanta. Kay mantapalcha, Señor. Cheriko, hatong suyo ko na mampas, kay peru suyo ko kupipas, inat kay koskolak tay kupipas, kampuelyo ko naman, siudad ko naman, yapang man papa. Yapang tayo sa minchay ko eh. I gracias ni kin papa, kay oras pakmi, ekonomikamente muna, italyang kamung ko ay kikuna. Akarikamunku, Señor. Emiko ininkuta, chayari chimunku. Gracias, pay ko nakhlyang kaining mantro ay ning manta. Solamente nyo kakabalikoy kitaytay. Kiyoy kikunatwa kay chay ko inispa. Ama po ni chay bendito, makikimanta kakacharikoy chinispa, papa. Taytay miraksisyang sa pangkok tapas. Taytay miyachang kilang kasakang kutapas, Señor. Solamente nyo kakaniki gracias kay woy kikunamanta na ispa. Manyay ko ni sa palyang hoy ki churi ki Jesus Cristo sutiyapi. Amen, Señor. Amen. Y amen.

Way kay panay ko na. Kao mo siyar kanchis, kainon chay punchay, Dios pasiminta. Primera de Pedro, hatun takainin ho. Huch ita kainin tak chung katawayok manta, nyaw pakman katipasyar kanchis. Chay tayamat ipamon sa kasuan, taway kay panay. Imay nacho Señor kanishar kang kasuko huwakuna hina kaichis nispa. May munaita Dios pasimin rimarin Dios taitanchis rimay guanchis kasuko huwakuna hina kaichis nispa. Manarap Dios ta reksisyaspa kausas kay kichis milyay. Muna ini kichis man hinaka amanya kausay chisyo nispa niwanchis. Amanya, nyaw papunchay kunapi, wakli ginyampi purisyar kanki, chay hinataka kay punchay pipuricho nispa. Kunang kanka reksiwankinya, kunang kakanka kanki inyiknya, panayo.